0: anya na dwen sey wura dwen mani mama e be kriti nwuma bi e di amade hye wo mamu ha ye den sey ya na mfia nan na so na mabru da so tifenti o sey employment pad ye ye wura John Dramani Mahama anya na dwen sey obo mama bi anya wo gana ha
1: e juba e sey sey wi ase nya mi papa kene de japo me kana so o sey na juma na ye wonu nyam eti and this if we dey gain a mabru tru se mo fa tru mi no emaye ba mas se ya papa yi di begu akwa mo magana ni babia enya so mfa so ni adwuma aye de sha ni jende na ko pa fa ni de an fa kan ye ndc for o de achele di gana ni babia ni ni jidi na se se ya mabru na ye se ya the 24 hour economy eye den eba dimasin na me no kasa yi no and this is the same to gain a mabutu lu din tro which ya gana forsa ene still now we say and this in 24 hour economy ni bi echira nti asiye ni still na enye den ni ho
0: and we eye onumnyamfo 80 and wo kire se eba nwuma pa de se yewura John Dramani Mahama eba betu ho anam wa wo se enye dwuma na 24 hour economy ni kura wose wode eba no obisa se sebi eye nzamamfo ene bekwa koto nam fish anase adwene ne de kan se eye nantwinam anajo sanse wodwene ho a nya de wote ase na ene 24 hour economy a wose wode baye policy a ebe ma ade hye nya nwuma no ene de adane adane dwasie a dwasie ni kura ye chada enhunu ehu asem bia
1: wo anmre no no no so ton ma de a chena na dwo ni ni san samamfo na na beto mantwina na de a ye jimi kire but ko foot bi din ko mo ya ko na man to gana fo so ni bi ko to abade ma o ene san ko fo na na mo ye apostles of how to create employment for Ghanaian youth no adan wo mo ho abaye ko fo a to ho apen so the unemployment rate ye wi wo gana no ko na o ta fuja
0: akwa akwa ye sebi buachi bi din na ban no ebre papa pa sebi wontimi kukwa nimu na wo wie kwa no wo kire se nyame anim sesi aban no hyehye bi a ono kra ka se policies a odo de bae no na ye policy a enye flexible kire se entimi nya adwuma nso Ghana fo agidi ye ene ne na ye su ni
1: wo ni jesu na kwa di creative no ma Ghana fo na na mo ba ye close 2 years san hyehye na mo wo position na eye kasa wo a mo ni pretty mo no e ma mo ti nta mo sin bi mo ni wo kasa yi cost of living na sam so so aye ka ko je adabla mi nya ko nyo ba wo fi bi so na kachira wo sey amanofo edu ba bi ni ye pretty mo wo mi me deputy secretary mi ke ni kwa me che ni mi ti nya e se ni bi wo no mo ne kwa se pe fi ma no because there are exogenous factors sir those as a junior factors ni bino eba aban no no control eh which is a fuel price and your ma e ma your top fuel mu no eye nyema bi anya sa ene the world price market of crude oil na you win 1 pp a pound so no
0: ente yewura 80 enaja wodi nsem etutu ho kakra kakra kakra kakra eko na onumnyamfo a ne din ene yewura eye nana tutujagum ene wo kire se na no banks nana dan kwakufu adugunu no senka enye se ogunu a enka mabunu a wo mbenya adwuma nya asenketua nanso sa banks no gunu nyina no mabunu makomako 50,000 ena wonom elusu omu enyuma sa bere no ene ti nese o ene employment no akosura my mfaso bo mo yura John Dramani Mahama na oguso eye bipa
2: doctor barumya enna na do omuba ya omukolapse ye no according to watch africa no o si mabru makumako sa 50,000 omo juma afire omo that is the mechan no sabi abana oguba ya o si oguba be creative nyuma ama mabunu ama mabru anya adwuma ye sa those banks no so you know in one back us send the banks no na air confirm no no abanu be here just 9

ye pa di amano. Ubi be ye kete kete pa mpoli di amano. Asida wode be masa ni pa kron. Wa woye sa di kesi eni mano. Onfa sa asida ni ma uda. Ukwa suwa ni sa ni pa we nantia gradually gradually. Ukumu kra. Ni pa woye ni papa unimbo sumfa suwa. Woye ni papa wanyintu msa waye ni papa. Woye ni papa wumumpo.